0: barota wabene tabusoja kakensa oyate bwavire mu kintu ku mtu alafu niye kwenusu chukumi chonka chiti so ni kwenanya ajjo wangu mtu aloguno ujabita ku 0 7 5 8 3 3 MTN 0 7 8 8 5 ani ya wangu la mtu aloguno sitegereje ndu echo barota wabene tabusoja. Hello. Oh, sorry. Atenize wandi na kutola kumna. Unansoniwa. Otaniga. Unansoniwa otaniga. Nzo kuniga. Msadori. Aneme siso mtu walo guange. Alikule ini. Nela. Jibweneka niwe mweno likuwe tola. Bitao. Nzo unko vedetete yoruemba. No mwembe mwene. Then yotandi kila wene. Mtu walo guliwa nukuspodi. Yato yemba biene bili mukenze ngu kusindi kila ngewe kuncho kera mungoli mwechi waya. Mwoli mwechi tu walo. Oliste kere nga wena chitu walo chikugemele ide. Ok, la kuncho nga Olemba reta wabene. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Tale. Anetu waka yotinu unji. Kandube idile mkubulu unji olemba runo. Reta wabene. Mulu ulide.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin.
1: Wala ngani mwekulu mwazira mwachikoba.
0: Ainuhu wa nastaghfiruhu.
1: Isanu chawele. Dwe ya gala waifana mutu.
0: Kwa anfusina. أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور أما عباد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولفنما لكم تيندا الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل Acha wande tunusu za fe nezibe ilanga zicha alinam. Tumula jane wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wabulamu bajatu wa embeira za jatu isamu ya zinja ulo. Tumula jane banga jona otugavirira. Okube ilanga tumuera likirira. Era atugavirire okube ilampo zinga tumutia. Ibingira ne mirembe Allah tumusaba atuyambe ko bideyo mbaka atuya ibingira ne mirembe bideyo mwaga nabi na Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakolo nugalo gotendo ogutali mwangu Allah tumusaba atuyambe ko ebanga yonna okubeera nga tukola ebyayagala bategeeza nti mbulamu ensi wetuwangaliramu Uteke do kubeira nga tuweru wanako. Uteke wanako kubeira bulungi munsi kyokka. So tuwala nga nyo mutawana. Weru waneko ne mumbeira. Egendo kutuka o mubulambo obuddako. Singa onobo ya ukanyina obulambuno. Obulimu okusomo zebwa. Uluvanyuma loku vambulambuno. Tugenda kuderi ya tonda. Irange cho ebanga jona Allah chategeza. Na tugamant inna ilayina iyabahum. Inna ilayina iyabahum. Chobo manya nti Allah subhanahu wa ta'ala. Ategeza nti jali jetugenda kudda. Tugenda kudda jali, oluddayo oluta

Tugenda kuba lwa kunyumyamu, tugenda kudda gyali oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Walaisa li insaanu illa maasaa, era buli omu akola ebyakola amanye nti mutongole. Buli omu agwanidde okutegeera nti mutongole mu byakola, era yagenda okubeera nga abisasulwa aganyulwa mu ekyo okutakabana kwe, okutakabana kw'otakabana ogenda aganyulwa mu ekyo ky'otaddemu amaanyi go. Kyo nga kiwedde, obudde butambuddeko, kigambo kyaffe eky'olwaleero gye muli, njagala tuneeko ku nsonga zino, tunulye ku nsonga zino tunazigendako. Bajjukiza nti olwaleero ennaku zimu ziri 15 omwezi gwa 5, ekitegeeza tumaze okutuuka wakati w'omwezi, tumaze okutuuka wakati w'omwezi, kiba kitegeeza nti nagwo gugenda kubeera nga guggwako. Teweerabira nti owa ennaku z'omwezi 28, era omwezi gwa Dhulqa'ada gwa 11, kiba kitegeeza tusigazzaayo ennaku ntono ddala, oba oli awo tusigazzaayo olunaku lwa nkya tubeere nga oba ku Sande, ku Mande tutandike ennaku zaffe 10, tujja kiraba Allah ky'anaaba atwawulidde. Ekyo nga kimaliriza njatule ku nsonga zino, yagamba nti awsani rabbi bitisi'i wa ana usikum biha, naye yagamba nti yannamira omulezi wange, era nange mbalamira byannamira. Naye ekisooka mu bintu byatuneko olwaleero, yagamba nti bil ikhlas fi sirri wa alaniya, yannamira bil ikhlas, okubeera nti kyenkola kyonna ikhlas kitegeeza ki? Kitegeeza okubeera nti omulimu gwonna gw'okola ogulongoosa mu gulongoosereza mu layini ng'onoonya Katonda wo akusiime. Nga obanga okola omulimu gwonna, obanga gwa lwatu, obanga gwa kyama, twala omutawaana nti omukisa ogusookera ddala gusuuleyo ng'onoonya Katonda w'akusiime. Ng'onoonya Katonda wo abeere nga akusiima. Bil ikhlas, okubeera nti nkola kyenkola kyonna nga nkikola ku lwa Allah, nga bwe kyajja mu hadisi lukudus, yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti ana agana shiraqa'u, yenze mugagga w'abagagga, yenze mugagga w'abeegasi. Ana agana, yenze mugagga w'abagagga. Ekyonna oba omuntu yenna akola omulimu gwonna ashiraka fiihi, n'agatta mulimu ogwo gw'aba akoze gwonna n'agattamu, Allah talagattamu ekitonde kyonna, Allah yagamba nti talakahu washirakahu, Allah akulikira ogwo omulimu gw'okoze n'ekyomugasseeko. Allah akulekera omulimu gw'okoze n'ekyo ky'omugasseeko. Bw'obeera nga okola by'okola ikhlas, bil ikhlas, longoosa
longo sa ngono nyamu katonda o kubanga ya ine mpira enene. Katonda oyo ye mugagga wabagagga omugagga ataina mukozesa era omugagga ataina wasubula oyayawulira bayawulidde obulungi n'obulaba nti obesimisa bobeera ng'okola omulimu gwonna twala omutawaana okole ku lwalla tabaraka wataala. Mu mbeera efaanagana bw'etyo yagamba tabaraka wataala n'agamba nti mani amila swaliha, omuntu yenna agenda okukola omulimu gwonna mwana wattu nga mulungi, omuntu yenna agenda okukola omulimu gwonna nga mutuufu era nga mulungi, min dhakar au untha, musajja yakoze omulimu ogwo oba mukyala, naye by condition yagamba nti wahuwa mu'min, omuddu yakoze omulimu ogwo wahuwa mu'min, agwanidde okubeera nga mukkiriza. Wahuwa mu'min, agwanidde okubeera nga mukkiriza. Allah okkiriza omulimu gwo, wahuwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, bw'onookola omulimu gw'okoze ng'okoze ku lwalla tabaraka wataala, Allah agenda kuwa obulamu nga bulungi. Agenda kuwa obulamu nga bulungi. Walanajiziyannahum ajiruhum bi ahsan ma kanu ya'malun, era Allah agenda kwongera empeera olw'ekyo ky'olongoosezza oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi. Agenda kuwa empeera olw'ekyo ky'olongoosezza wabi wakulembeza okubeera ng'olongoosa. Omuntu yenna bw'anaakola omulimu gwonna nga tagunoonyaamu kusiimya Katonda, aba amaze okweteekerawo olugendo okulaba nti ani agenda okusasula. Yenna akola omulimu nga takoze ku lwa Katonda, kyova olaba yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama, Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta onako olw'enkomerero, Allah agenda kuleetera omuddu ng'omuddu yasoma Qur'an era nga waaba agisomye, buli omu asiriikirira n'amusongamu n'engalo amugambe nti Allah nasoma ekitabo kyo era nga nkisoma nga nkinoonyaamu obeere ng'ompa empeera ey'ompa ejjana. Allah amugambe kadhabta, olimba, wasomanga ekitabo ekyo ng'onoonyaamu abantu okubeera nga bakutenda amaloboozi n'okubeera omukugu ennyo mu kyo, era tiwanoonyaamu nze kusiima, nawe kityo baakusiima era kye wayagala wakifuna, ewange toyinaayo ky'obanja, ewange tewaseevingirayo, waseevingira mu bantu era abantu baakwogerako era baakuwaana. Omusajja agenda muddu agenda kudda mu maaso ga Allah nga yalwana jihadi fi sabiilillah, naatema abantu, Allah nabatemanga eddiini yo, Allah nabatemanga byonna mbikola ku lulwo. Allah amugambye kadhabta, olimba, wabikolanga bakutende nga bw'olina amaanyi era nga bw'ali omusanjazi w'abantu, nabwe kiti ewange toyinaayo mpeera, era genda bewakolera babeere nga bakuwa empeera, ewange tewaseevingirayo. Hatta nabbi yatukana otuwa ku muntu ayina emmaali
oyawaye nsimbi.

tibagenda mwogerako leka abantu boogere neerwananga nnyo okulaba nti omwoyo gwo tova ku ekyo ky'obadde okola ku lwa Katonda olw'okuba nti olaba nti okikoze nnyo oba tokikola kubeera ng'okifiirako ng'otumaze okulaba nti abantu bagenda kunkakasa era muli kino kye njogerako si kyangu kya kwogera nti omuntu ojja mwogera wabula gwe mwennyini gwe njogera ebigambo bino bw'oba okola omulimu gwo okiraba ng'olaba nti bagenda boogeza twala omutawaana ne wobeera osaalaswala Allah yagamba nti faswalli lirabbik wanhar bw'obeera nga osala sala ku lwa Katonda era sala ku lwa Allah bw'onookola by'okola nga ottunka n'abantu togenda bibanja mu maaso g'omutonzi wo Allah tabaraka wa ta'ala. Idan omuntu yenna agwanidde alongoose ebyo Allah by'aba amusobosezza okukola kyavudde agamba bil ikhlas okubeera nga nina okukakasa mu mwoyo gwange nti Allah gwe nkolera kino era nkikola nga bw'akyagala era nkikola okusinziira ku maanyi ge ntaddemu era gampadde saba Katonda wange akikkirize. Omuntu yenna buli waakola omulimu ng'akola ku lwa Katonda mwana wattu gugenderera aye tegumumenya hatta n'okutuwa ku ddaala okubeera ng'olabirira bazadde bo Allah nga bwe yagamba oba okulabirira maama wo oba taata wo ogwanidde weeyawule obeere ng'okikola ku lwa Allah. Togenda koowa kusonga mu baganda bo aba maama baamundekera taata baamundekera ayange yazaala nze nzekka kasita ogenda mu ebyo kiba kitegeeza nti kaweddemu. Kyonna ky'okolera omuntu yenna mu nsi kabeere ennyoko kabeere omuntu yenna twala omutawaana nti omukisa ogusookera ddala Allah aguwa ggwe gwakoze ekyo bw'osaddaaka Allah gwe gwasooka sadaka esooka mu maaso ga Allah deyino olyoka ogifunamu naye batwala nga oyina birala oyinza okulabirira bakadde bo taata bo bamaama wo ne badduka okuva mu bulamu obw'ensi aba ne bakuwaanawaanaawo mu kidaala naye ngaawo Allah toyinaayo wadde n'aka ngewo Allah toyinaayo wadde n'akamu era toyina kiwasevinga wabula nga sevingi yo eri mu bantu. Akaseera ak'okwagala obulungi bw'ekyo kye wakolerera onoogenda okutakulawo nga mwana wa tekaliiwo. Idan ffenna abantu tukubirizibwa ki? Tukubirizibwa okubeera nga tukola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yenna gw'oba okoledde akalungi innama Allah yagamba nti watu'imuna at'ama ala hubbihi watu'imuna at'ama baliisa emmere nga nabo bennyini bajagala miskinan wa yatiman wa asira naye abagamba nti innama nut'imukum liwajihillah bye tubawadde ebyo tubawadde nga mwana tufe tuwadde kunoonya Allah affe atusiime la nuridu minkum jaza awala shukula tetubaagala mummwe kye mugenda tuwa wadde okubeera nti mutwebaza olwebaza olulaga ntukoze kinene buli wokola akantu konna manya okeekoledde. Abantu bangi bamwebaza mu byakoze n'abanga ayina gw'akoledde buli ky'okola kyonna manya bweguba Allah akuwadde oyina ky'owaddeyo manya nti ky'okoze kitandikira ku ggwe akikoze bwe kibeera kirungi ne we kibeera ekibi bwe kityo. Abantu bangi bakosa bannaabwe ng'agamba nti agenda kundaba ne wookola ekibi kibayite ekibi ekisikire. Abantu bangi obalaba mu nsi muno batambulira mu mbeera ey'okwekubagiza batambulira mu mbeera ebaka

0: paka saa sa tuwedo kunji tujakuba nga tubao okutu saa kuembozi kamala de tusuwe dokuba nga tukule teona kuruwa lero nga tumazo kuba nga tudete gerezano kuba nga tudeke enenya nga disani ilo kuba nga odifuna mumpola mpola era walite geranga odingira buziba muna ife tuliwa team kabiriti okuba nga tukuta muza mpola mpola nga tujakuba nga tukua kuba kalonde ziba ife Tudakutuwa laku mumbozi, didi kuba angadiva kulie yo, mkulu Donald Trump, sumi tijia sowe do kuba angati ama muku, no mkule mbezi wa iwanga, elimaniki waku nga elia China, Zipping, binjeba sowe do kuba angabitambula, ni sanctions, eda dato, eda sowe do kuba angatekewa kuba nenabamu, eda sowe do kuba angadiringa, badito ilewo, oba angativa adilinze kuchokaba kungwa oba angabengile iwanga elia China, mbozi kamala, ditujo kuba angatukua, mbye mizano, entebeleza yobu ilona kuruwa hero, no mula wa gwefe kusubire antuli mu weekend jetu kubanga tuingiramu oda kubanga otegera tuya tujo kubanga tumala ku weekend eno sigala abusigale kumukutu ogwachina na mnana katoneze mukaga busoga Royal Radio ife tuliwoni nzeru kwago Josefa mwana mama akula msaku nti wasizocha mukagwa atumbuire radio kusinzayo nayo na joli kubanga otulikiza
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kansubire buli omunya sinzire kubanga atatu ezabo asobire kubanga bucha bulungi tuongera okusima yuwasaze onokera nife kuchina na mnana katoneze mukaga busoga radio program de chaini tandi sesaga didi na 10 na chitondo sawi satwedo kuncho kwa lero tudabanga ate tukotola ku omukono binji wetu sobiro kubanga twetulika byino kusobola okubanga atotegero kugeza nge side dena misindu eyo isente bewayo ademi okuwayo office isente wa district akobatu Ofisi nkaji etaga. Echo kubiri, roito na lewe speaker Anita Mongo atandi sokulu. Mizero ito na Rebecca ito ala kadaga. Ngabu atandi sokumu liya molukwe. Na aliku mletra, uzibu aliku pita mwakwendo okumule mesa ofisi wa speaker. Binjo yeti sobo ilokuba ngate tuwe tuika. Kuncho kwa aluna kolwa lero. Kansubile yosin zilokuba ngate. Otu uliza sobo ilokuba ngabuchabulu unji. Tuidiye biso moza vibawu mula mwabwenda ulo. Wabulu omuka makatondo na kolwa lero. Wabuli musilamu. Nufise una kuluwa jumoso ilokuba ngate. Ojawe gairesu ana wata Allah kwa kuwele chila bechobu la mchua tasasulida hata ni wabanga toli musiramu. Chukulu ino okubanga oba kuna indikirikiza josumu okubanga ate wesigama kututu hidi tunakuluwa nko merewe rufanana babu labasinga lwe tukolele tunakulu unji otiniruno oloku izemeo jeiferi katonda tusumu okubanga ate tuluwesiga kula msa kuncho kwa lero ni zaidi mgabi na yangiro kubiriza anti situka ojio kole kise la chama di okubanga ate gali kutona na bando ifayo mitu ndwebienda unonadala bali mubialo mje mtandiko kulima emboze domu sente emboze darude emboze damata emboze da stage ezaidi kakutuwa wala kubanga naba mamoto katiba kapaki nga kuungira buti. So ebintu pili kuangera ukubiga Uganda yetaga muntu haini chali gemaku. Nekisera weno sobolo kubanga ate ujato anikona kungoli ni choli kola good morning.

0: Kale mkagu mlonji da chika diweze mkaga na edimazo kwega na ikume na ibiri do kunchu kunchu kuona kuulu walero situka ojo kule aka alimu chikunta kisambo kisulere sobulo kubango jia ononi akabola muganda ange sente wadi kubwa mmonsawo obula mbu nubu kutambulida mlonji ayibu bao ngozira sente utandika kwe wala wala neka tuyenda kwe rayo kubango wadatu kumchala kube ntu wazira sabu wazira iva wazira chi ojema iso kubango wala chomu kuba so kwe wale mbiro tineyo situ kujukuli omukiso gwaga na mtauni omukisa tugwaga tiguba waka yona ako mwakula ambala wadakuwa likuongida okunye mikisa jumunangu uli jama iso kubango tuliriza ekisera chino kasubulo kubanga tuyongira yo anente kateke ya kalondozi katuje mchibu geche kampale yo ewa buwana Derek Kotere atukobele embera ngabu ya tambu ilo na kuulua igulonga baki isipa parliament pali jama iso no kulaira no na kuulua lero ngabu inzo kutambula ngente kateke eno eri kufundikirwa mu butongole yeso omusado muna Kampala
1: oliotia obechiki wa Godfrey
0: ndiyo sebo wasuzotia sebo Asula Matala
1: na sebo lonji na yenga na soke na mse kwa pauliza wa ifabechi na nanomna na akamoda omoka Gabuso Garoyo Radio
0: yes sebo
1: Kampala kukile mkaramu ya lewe uli kumpulira ndi wano ndi kuja kutanika kuhiri vanga wubi divya ifebea maulire una kuuluwa lero baba kapapali ya mentido ba hiko mekerezo kuwa angateva kuwa evira hilo abujiro kutu una kuuluwa lero gadiweze na kuisatu buchanga wa kapapali ya mentido batandiko kula hila Eranga una kuuluwa lero ente kateke na hiko mekereze kwa eranga mboba kapali hiko mekerezo uluwa lero kula hila
0: yesebo
1: mwalimu mbaka achikiri la kutundu tundu ogwevu kweneyo
0: yes
1: Mumbeda pasisi na Muganza
0: alikuenda bwa speaker
1: atenga alikuenda bwa speaker okutizira ku percentage but comment tuli mu abasigali bayinga mu quota abaka alikubanga ate bakuba birairo
0: okutegeza okay. Abasinga bamaze
1: abasinga bamaze okubanga bakuba birairo no muri TV as a PC yo wa Jinja district no muri na Kista Beti yo wana mutombeyo na baba kabandi kati ni una kolwa lero abavwe bukoneyo ababa abatiyame abavwe bukoneyo kuvaido beso zeo kuido kuba ngomu bakaibwa akubebira hilo Elanga batulisubira ba isawa isatu abamba nabanga batani so kuingira ekivuga Kampala. Ejenda ule kiri mu kino nti abamba kaba singa bati bayikuletanga bantu bayiwe ababa wa kalulu. Kati ate ye na Muganza munde kateka de yajire ya kuba abantu basoko kubanga bayita ku parliament bana maru kuba ebira iyo bave mu kauna kachayi. Nebintu ebindi
2: jena lembera kupali ya menti ena kudine hivi nino lalu kumalitize tambu
0: iretia
1: pali ya menti eva irengi ribize nga nimo boi kuenda kuogira kuwa na ayo gira pali ya menti nga chizivu kabengo hiku nominia anita mungu nga chizivu mufuna kati ya deni subira ndi vya sigalange ribizo mweso nga anti doba mali nizalero kula hili ya baba pali ya menti yeri itaandika nteka teka za kuwa angate tujia kusonga yu kwa speaker wanga na ulira kumkune mbezo yu wanga nga kuwa anti bende mtu mino bitambule speed speed bafune speaker pale mende itaandiko kuwa angate pesa yu kuwa angavigasa yu wanga yesebo
2: okay tuwabe
1: yesebo
2: tuwabe doku kutaite ninga sajuri tente bali wosire tidi yonanona kubaigale ngudo bakolechi bakolechi
1: kubaba kaba pali ya mentiba diga hili okuto ula kundi security yali uonga omkulembezo hii wanga ala hila yeva hile kari uomichivu ga Kampala baba yeva kari kujitola yukungudo yeva hile uo aye ula kubaba bantu yeva tambula bulonji atipoboba hile uli kujio uvoi kujia mmini modo tambula ezira kugema kundi uwe yu utagema mungire yu
0: so okula hila kutambule bulonji na kwe disosa hibiri
1: kutambule bulungi actually kuva ku kuna kuwa ku president Royala Ira okwaira kuva ile ku kalamu nete kateka ditambula bulungi wazira kukubuvuyo wena ali mbone kuku nchoba upono mba kaidi baba mbaba waba usirani chino
0: kale tuyanziza tuyanziza bwana Derek kali nte kateka da kulaiza babaka ba parliament diriko menkereze bwa unakuluwa lero mbuto ungole then buanga tupuli ingilize nsunga yoko naba speaker katuje ewa bwana Clovis Sematimba unalimu district ya idinda tukobere agarifa idinde yera muigombolo la erie Butagaya steel Butagaya yo police Mujinja district ya subo ili ukuba ngeku lebi kwe kwetu cha dachi ya vuni ya kwa abaisuka haba bairenga balikuwe nigira monsonga eyo kusuza abantu kutibuche bamaliza nga balikuba kuba nukuba iba kwe bintu bebe Clovis Sematimba alina ABC ngau ise ntebe owa Kagoma Central
2: buambi idi chiamani
1: yes abakuru
2: wanji
0: oliotia chiamani aliku iraku
1: Niyo masuzo mke ya abantu bangi.
0: Yese wetu masuzo
2: bulu. Chia mani, olimu gonfu gonfu.
1: Mwe bale ukuweleza.
0: Dai, fetuweleza hawa na Uganda baba.
1: Yese wakanta andi kilao, lwaka hile, leo na kuwa kutani. Nenda kwa kwe kunganya, kwe kunganya, kunganya, njene gaito kwa silamu.
0: Yese wu, osaba kalulu.
1: So kakati... no kuba mangu mangu oluna kulwaido chadachi polisi ya Chira North Division nga ya mire kulembe wa DPC osi operations mawelele osi Butagaya ashaidi haba kulembe za bevi alo evine vikola lumuri chama nero sifiri omulonde kati mulonde kwa ya mazo kula hila mwami waisu watanazi na avataka evi alo vitanu uvina abantu wabede banji bajire kusonga bulido jendo geranga kwe eye Butagaya egema kubantu avatandi kukutulugunya abantu okuba iva sakuna okuba temea evi jambia ebijambia wano uchiko uno bakoseza sistemo bulido abasa chwita de bakosa watu sumu muluchiko babakobanja katati buliomu bamu akapapula lepeni bawandike kama inagaba abantu ibasubira nti bibali kuba tulugunya mu kitundu kyabwe obamaliza amaina ako bagagema bagasotinga bajiga kubona nga wali wa amaina agapia linze mwonde nga chinana oidio cha ebyalo bino kuandike lina vya piyate tubaine nga mwonde chinana
0: boi mtunga aliwandika lina li
1: era ya jido kuwa nga polisi eko vyantikare mwebale kubao bajaba azi nga ku amaina agasinzo kwa pia linga mwupakula
0: yesebo
1: wafuna kawa abantu vanna abantu vanna abagemeibwa
0: biyesebo
1: umuli abavubuka ilani muami suwa kono umuyuwa umuyuwa ina ya walizi wakubanga atu walana umuana we kupolisi
0: mwene mzee yaso kukudemiru umuana
1: ono umuyo yaso kukudemiru umuana ya walizi wakataka kati omwana omu ya muwayo hai abataka chivali koba kusinzia kui sente be edo sisiri mwesu watanansi alikuenda polisi yona yongelo kunto regatinga mwami swaga kuwanga alikuwa nti bintu ino dumwe kusa kuino ino kuwanga abana abo mwaveta wabana wale duka mbu iwa jamu bae ba obaito hai nga waluo kamera amaida ago mbu ya gai ingiza munumbayi mwesu maido raida ya ina guu ndiye nsonga nga wama aina evidence
2: nga ino butambi
1: swaga yavuza chadache msada ya kanti abana yivayatua ila amaida mwembe la buwetu soka kati kia manesi siyali kubanti omuku luono ya ndiweze elati alikuenda ye na soka kwa statement bamubu za kana
0: na katano
1: akatano akaka agana akasambu
0: yesu
1: kusongedu
0: okay.
1: Soka kati ye songedu mubuta gaya aye babirenga au era bafuna information ti ne side da butagaya musaide kabembe wataba waliwo abatandisa omuzo gwo kukonkona abantu baba bayiguza
0: batu walebe
1: kugula ngo kuba andamere
0: yese bazimatimba
1: kukuigula ati alo kodi mwana wa mama igulao odi elebo zoido dio kuigula wote intileta amele obo jizila bako lilemele wame zidao wafune vivyo baadja ayo mafuvuka ayo kusinza kusente wenge yakobi ente olua malokula ila ya tandi ikile wa chitufu yakobi ente nao alikujaba vunya buli omwe yekusa kuchiko lechivu mbota gaya awe ilati lukunya abanto awe mumbele mbi ya musavye asomolo ukuba ngakulati
0: abireka kali
1: soka nembele ili mbutagaya ayo na kwe bazo kulembeze katobu ya kwa waisu watanas watandise era chimuakoze waisu watanas ifenga wataka aba wansi ulido chetulinda okuba nga mtu yamba kwa baba na wali kwa lachi
2: kwa kutuluguni ya bantu
1: kalondo zono kamweze mkwano guange sinia kazampa
0: yes sir.
1: Oyo da redrojeno
0: yes Peter dikusoka
1: alikumukutu sawa dino awamu na wakungu wanavona ndoza tuwakana nekuruna ku uramandi
0: kali na mkiza afandi mawelele osu operations
1: kali
0: tuyanziza Clovis Sematimba
2: aha yakona kalembere zake twetu tusabanga police esoke nabukulembezo obweside deyo batewo ku mubantu gamuvayo ni mulago obuvunanizibwa tibuno abantu abikutontoza committee nibajita kubunkenke ngamuvayo mwatekinga kishoni chongero ku abantu aisubi ayo ngongero ku sirika ochikule nsonga da security obuzibwe tufunanisa security ebintu byaye bisede bisinge bigema kasobo
0: yes
2: but ni bano betu emikomera abajja mu investigation ibale kulenga kumulamula but at least bakera kunje batandi kubasoroza bati wabawo emiti meja abantu je yongera mu isubi ntio sango oliao baba tutoyele muna abachamu baba mulimu amulunju go batoyile aida kuira basigaza abachamu
0: yes zena sima police wairenga yaluwa ukutandi kente kateke no bati ya chirunji basuwa ili okubanga balaganti bikolo wabi ya mriko la tv runji tusobolo okuba gemba edamu ajama iso okubanga mvunani bwa andoza anti bongire okuno neza kubantu wabalikuwe ni gira mizo tinijinoe because bula mwabuwa bantu butagaya bubaire buli matiga oluwa baisuka banaba bairiba wandike bibalu wabiba kuntumie so police bumvoy nente kateke no chongera okuize isubi mbantu babulido era mwangere okuno neza ku bantu bano ababirenga baliko linsunga otindino
3: kirungi ino police yakoze tubetu ku omulangano almost omwezi mulamba nga twe kubira omulanga ku nsonga da butaga yeyo eriye mu district head inde yo mchalo wabula tusaba abantu babulido fena tubenga tuyamba ku police ntibalebe yatwire of course ya watwire mulimu mabedo okwira nga idazulibwa nga bazatabu waba wabasobola kubanga basigala abandi nga balumuke kati buvunanizibwa bwaife nga abantu babulido okuba nga tugemagana ne polisi okuba nga tumalawo embeera eno mu district eyeidinda na eddala mu bitundutundu byebutagaya kino kyali ku munamuleso omwo bugembe ne mafubira polisi yasobola okuba nga edda yabanga eyolabeeyola abantu basobola okuba nga bekolamu omulimu balonkooma n'abaana abadde abali tebasobole okuba nga batwalibwa twajja okumaliza ebyalo byasobola okuba nga bigenda so abantu ebutagaya okumagana ne polisi n'obukulembeze obwa butagaya n'eddinda ly'omukyalo tujja kumaliriza nga obumenyi bw'amateeka mu disitulikiti yaife busobolere okuba nga buwaawo
4: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head-on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola obulumi ni head-on. Head-on mufuno okuva ku iduka, oba ku pharmacy kuli okumpi, kubeyi ensamusamu. Head-on, n'obulezi obukasi nzo kuweweza obulumi, obw'omutwe, omusuda, obeli ino. Head-on, n'obulezi obukwiza ku mulimo, era awonye n'obulumi obundi obwendawulo. Nga obw'omugongo, omutwe, ebivu, n'eninga ediruma. Kozesa head-on, akuyamba okuwonya obulumi bwonna bwonna. Yayikirizibwa aba Uganda Drug Authority.
5: Oh. IBM Events baka fulumu sound, lighting ni stage batuse mu Uganda era bali busoga iwali ne chivuru crusade ali kutekateko kwandula oba wedding wegeme PM Events baka malavyo na mu sound imu abama somero amatendekero ama company agatekateka end of year party mwegeme PM Events muyakaya kanie mikolo jaimwe PM Events erina sound yenunji amatala stage enene eranga batukira mu bwire okuwesa omukolo gwe kitibwa bagani ba mukibuga ekyeidinda ku Chesimira Road enalufenya okumana ebisinga okuba 0703 53 32 13 oba 0739 53 62 PM Events we plan you party
6: Ononi kalondozi abayozira okulondola ensonga adi kutuseku wano muludegere dache
0: kale dachi kadu za makumi abiri na ibiri edimazo kweganesa wei kumina ibiri doku ncho kuona kuluwa lero ikiriza tufundikile kalondozi wa ifuona kuluwa lero ni sekandi ya sanjuni ya mdistrict ya maigasulo kubanga tukopira kunsonga yomuchala eye kontu ile ya malizanga vile mbulamu uwense no sekandi Hassan Junior
7: Wanji tuvaime Godfrey MP to be Zaya Constance mu district 8
0: Kamuli. Kubati omusada wangalira kuchalo echi busakira omusada omuislamu aja okusalona kulwa lero.
7: Alhamdulillah nasuzebulonji mwasuzemutia abasada banga balonji abasada ngwangoli enda sabigu eranga muli kuwala bulege ku radio ya baba chabazinga kina na munana katondeze mukagabo zoga loyo fama
0: katonda twaziki omuko gubula mtwena twabukiriza nkokola okongera okuweriza abana Uganda erabona tuongerewo bategeza anti ebisera nga bino mukola ino amsobola okubanga mfunaka sente mwingire mu weekend nga kabula kali mu munsawo
7: Echo chabu funani siku kuja maiso wabu nekante mazimada wabu ile wabu na alhamdulillah bucha ide bulonji wakari kugama kadumlo kubu nekante osala wakari kuja maiso kubu nekante ofuna mila kumuka makatonda umusinza uluweji ndanda ulori muka tuliko ni protestanti na marina agenda ulo soro kubu nekante ofuka mila kukumu wansi ya wechi tanda cho oje maiso kubu nekante ofuna mila muka makatonda aje maiso kubu nekante akuta amuzona kuluwa liru alukuwe mwe viru unja akuta asivivi edao oje maiso kubu nekante osinga kusaba kuwe obulamu akuta asinembera na accident kubanga embeli jama soko ni kate tambula kubanga tambula bulonji na kabole kanaba musa o wole chimushi idaba chitambula maidadi sana
0: irabu limbera abu yonge la kubanga tambula wairenga ya kusomoza wairenga nunji ulina kuongira kulemera kubanga alemera ku amala ya wangula muna Uganda otoisa mukono sobulo kubanga okolo okolo okolo okole waidaja maiso kubanga uri ango mulodi ikisira chona chona
7: Echo chabu funani siwa muuliza wachina na mnana katone zomu kagabu soga loye fama Muganda ange tuwaime Godfrey songa ya jira maisonga alikova Jia kudonda donda budonde donde ya wene Woja maisonga ule meraku Chiba chabu funani siwa Le meraku iwoli kolo mlimo au Omlimo mubi ngogulina Ayiwa kuma antikufweku Okeeta akali moso chobo kola
0: Utandi iko kanonia
7: Ole meraku chinje maisonga chitambula Bulonji kubanga iso kubu soga loye fama Tukovanti tu ulilise buomala buokola
0: Yes sebu sekandi Hassan Junior
7: Wanji tuvaime Godfrey
0: Tuwagalife mayugi mwana wa mama
7: Okay basebe ni banyabo masomicha abakuledi ya baba cha wazinga China na mnana katone za muka gabu soga loyo fama Alikula msa kutiundi mchoncho mno Nize big size ambassador loyo reporter Umana wabantu sekandi Hassan Junior kiria voice Omusada yinkana liko lika la Afrika Okubani kanti nga liwa kuchala mati ndekusu mitinge Tujamaisu nga tukulondoli na maulile Agata ambla mwiguanga atenga abufunani ziwa ino Atenga gazira mche kuhira Tulikupogula mda chai
2: Oludegere
7: Aba sadabu ama uweleza haba Jama iso nga bakuweleza mpeleza yovulani ziwa Mwenimu umana wa mama luku wago kuzaifa Na wakiti wa mgavi ni mnange
0: Umusano tubai me Godfrey Umba kuwebu zaya alikuiraku
7: Tuajama iso nga tukulondole la ranga maulida Tukuka kutolida kuuntolopa kuuntolo wange
0: Yes sebo
7: Eke ndi sindala kansoke mire mkwa matanta nde mkulondole la maulida Galifa mdistrict ya maigeno Kajare wichi ojema iso tegele vili tambla mwiguanga Anga nsonga Da kusoka mkwe kebeza kuku memali otegele obulamu
0: Tandika mkama wange nkuzira kutabu
7: Eshikanga bwachi butikira batakabo kuchareche macheche ichaganibwa mu muluko gwe wambete mu igorozere busakira mu district eye mayuge omukazi we myaka 5 ekyo mukuru nayi wumbwe jeni waberengali kujja kuiduka okugula bwicho ye kontula ya gowansi yava mu bulamu bwenseno omukyalo na iwumbo jen wava mu bulamu wa ye kontula ya gowansi abantu abasinga balowooza nga nti ali awo wa pressure naidi mukubyemu oku yabageza kuboneka nti bamutu alamu espatala oidi omuntu wagwavu gwe nakwaca omuntu akaze kubaidi nti mungu atwala omuntu mu ngeri
0: yonna
7: yona bajokola bati okumuntu akumusikira gabanti omuntu oyo yabakoba nti oni akoze atya yakaze era kiba matiire akola nti okumwongera muoku oku emayuki bakoba nti ono nembuyaga edikaza engoye ainge nsonga abera kujja kuiduka kugula bwito yekontola yagwa mu bulamu obwensi abataka batusewo omuli wekitiibwa Fred Miti nowekitiibwa chairman LC1 Yakubu Moto Sidik bajja maiso bayolayola omuntu ono era polisi yajja maiso yekiriza ab'enganda okuziika omuntu ono isentebe LC3 weggoloza eryebusakira uwabula silve yajira maiso okuboneka nti akubiriza abantu mu igwanga yona yona kujanga maiso okuboneka nti bekebezanga ku endwaire kubanga abayituuza obulungi abantu abasinga balina endwaire nnyingi era abantu bakuvanga nga bali kufa mufa etakuteeka oyo kini yenka mu district ya Mayuga ajira maiso okuboneka nti afa twakibona ku wainuma awo ng'omukyalo omu era ebuyanu eyekontulaku yagwa yava mu bulamu bwenseno enamalira eyo twafuna ku omusala eyekontulaku yava mu bulamu bwenseno obukade town council twafuna ku omuntu yagwa obugwa wansi yava mu bulamu bwenseno twakibona ku wainuma awo mukatale akemagamaga saidi eyo omuntu yena yekontulaku yava mu bulamu obwenseno mawulire mangi agajira maiso okuboneka nti tuwulira bikankuba nti ono yekontulire yava mu bulamu bwenseno era nga wenda ogeza ekikangabwa nekiri saidi eyo owange
0: yesebo
7: leka nkutwali nkutwalize ku mubunya isi constituency nkutwale ku kyalo ekyenaka wakyagala mu igoloza lya kigandalo mu district eye mayo
2: katusabe mudaki kigandalo lwakaire baba
7: omudaki kandala omwana w'emyaka omukaaga egy'obukulu ku kyalo ekyenaka wa omukyanga gumu bwitikire wabeera kujja maiso okuboneka nti yena asima omukyanga enyuma y'ekirombe kyaibwe era ng'ekirombe kino kya Hassan Ntonda era ng'okusinziira ku isentebe LC1 ow'oku kyalo ekyo omweta emera alajab abantu bakoze kaweefube ng'omukyanga guno gwakayiika ku mwana ono bamutaasa bamulusa ku kigandalo ete center for ng'ekikunwe gy'abantu taasulewo taasibewo aye nga abantu bakoze kaweefube chairman LCC engineer Enule Manton atuuseewo yakubiriza abazere okujja maiso okubona kanti balaga obuvunaanyizibwa eri abaana be muluwumula luno kubanga omwana ono emyaka gyali mu mito ino tosobola kumuyikiriza kujja kuboneka nti ajja yakirombe yeena nti atakula mukyanga bakagwa abagonzi muungane nkangaawo kalondoza olunaku olwaleero omuweereza kwekitibwa mu bya Bakali direkita wa piri wa walaikyala ya Uganda mu kibuga ekyebugadde nkulamu isabe bakwekumira ku ebya Babalata n'owekitibwa Mr. Samson Isabire chairman LCC1 ow'ebukunja twagane maule gaifu agesta wa omuka agapaku saa msambu agumu chunicho botochi usaledio
0: kare tuyanzi za Hassan Sekandi mdisu kutia mayuge chiba chikanga wachaman muntu jasi okwe kontrola ya vambula mwensi
3: ya yeah, chaina mizera chikanga na idara abantu wa vanga babaireo na be chikabula tukubiliza bana Uganda kuba nga tuwekebeza nga tukatubona bona ya ganomu na Uganda nga taidi bula mwwewe mereire taidi oganzide do munda omutima gukola gutya ekibumba akatago nga taidi webyemereire abantu balwira nga abantu tibaidi mujoko ya gano ngo omuntu ajja mu buliri mujokera kuncho nga afiri ekizibu ekyo tuyagana nga kitelana okuvira ko butabanko mu family ze denda ulo nga watu akanto mukazi ya muwero butu amukazi ya mutuze aya nga tichibane cho omuntu bibabirwire byetuba nabyo nga tweedi aya nga kiba kya very simple kera kuncho wajale main basobola kuba nga bakola ku body check up bategerembera yo yobula muwe bulimu
2: ya wagusoma zubana ko tubita mu bisere bisinga kuba kunji tutambula nendo ile bantu mutubona body aye munda twafaira twasense buka bantu bayini dalu sabantu bayini depression abantu bayini disukali kubimu ebintu ebiyetera abantu okubanga bali kutambula oyinzo ulira kuko okwe kontola kuinzo kwa peninga faina ya bantu olwisi nika munguluzo diba kuba muntu aba muntu aba nalusa muntu yalwawo kulia endala bwesuika
0: yafuna kamunguluze
2: omuntu yamira makerenda nga italire omuntu kamunguluze ya mugema yokumaliza omuntu ali mwitu lipoti ne elio kese zedaba zetiende ino obudi bana Uganda tulowoza ino omuntu edachi attributing ga kuirogo ati ah ile irogo mtu wakwe kontrola, wakwe kontrola, meka hawe kontrola. Banyo, tuje tuwekebe ze.
3: Mtu wa inevi zivu.
2: Emibili jeifejia hafa ira. Ezina mwili mula.
0: Pasende jesinge ya bantu besimisa kungulu. Aye nga mundabafu.
2: Mundabafu emibili jaya. Mtu
3: wano waluwa haji yari ya katufaku. Enfa jiafa muneyo. Kera kuncho, jam tauni. Kuila wakangafa. Au ndi yaje kuja mwili wa hilo. Ntia, kanje yo kunduru mtu wa gulikunuma. Kujotu kamwili wa hilo nga mkantia. Iwotoka wezana na kuina. Wai baku wabantu metu mtegeke nga wakantika iwezibuchi. Wakantika system yona yona munda.
2: Yafuka.
3: Ayo ngo msa data ambula ulu njiaka. Mtu gulikuno milida inu. Kanjeo yona kundi.
0: Kanji banke vile moku mbone.
3: Ajokumu kebela system yona yona yona munda. Gasensi wakantika na. Notaka wezana.
2: Zona inishe kenga yato sume sangolu alabu kuumeya. Lidisei didabu tendo. Msa da yali mwabu. Yali, yali fatigi. Yali ingali mwabu kwa sefu. Mbunga kunguru msa da mwagizi mulunji. Mula mumuche dobo zina. Msa da ya fatia ime. Kutu ya mwabu ya magati.
0: Oide.
2: Nga yafa. Yafa ati ime.
0: Obisibu singa. Bubabu wakugaya alirandu wa ile. Yeso. Muntu wa subulofu na mwabulu miya kupata. Ah. Mebu nobu wona. Kamide kupana donda kuona.
2: So
0: yoko mokugaya alirira obulwa ile bona yebukomo okukola
3: self medication
0: okukola yes
2: eyo abantu bega idagala atiba mama na bali na basinga kuba nangezi
0: omwana yalwala mama yame na kupana do yame na kuseptrin yamu omwana kuncholulumu kati atereere
2: atereere ati ayo ya, yakanka muikomirgo ikubo no
0: yes
2: ali nakulya so, betali kulya
0: embero tie yo tsobola kubanga tuje wala tuje mbakugu batu beke basobola kubanga batweke be that money embere yo bulama boyfe bwe bange emereere dachika diweza 33 advire kusawa 12 do kuncho kona ko lwalero mukago mulunji kiriza kalondo zwe ifo wona ko lwalero tuje maiso no kumufundikira wo tulikwira nenso nga okuva kuliyo kwa iwanga Uganda mwiwanga ya Nigeria yali ku minister of finance wa kunsonge debi ya masanyaraze sale mamane sindikibwa alambale mwikomere miaka 75 mirambirira lwa kwenigira mu nsonga da bugubuze onakununkiza miaka kanka na munana alina okusula mwikomere miaka 75
2: mubofunza wa musibi ya jafire mwikomera
0: kale tulikwira nensongani njo kuva kuliya okwa iwanga Uganda
8: Omurunji, eno muuliriza waifo wawo lango, owachinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga wulikasera, wite tukumanisa, ndiyo kasuburo otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, Maitiona, Online Radio Box.

0: Omchala gamba anti winategera anti omwami wange ayagala mkwa muganda wange amanyi gansikwamu. Natebereza ebigambo byali binti. Najjukira omukwano gwonna omwami ono gwazze ng'alaga muganda wange mu myaka egy'obukulu. Natandika okubamu obufaananyi nzuula ebbanga abantu bano lye baludde nga beeyagala bannanga ebbanga lya nnema okutegeera. Nzuula ntya omwami wange yennyini yaayagala muto wange. Agamba nti olutuuka muganda wange abaali ku yunivasite omwaka ogusembayo yafuna olubuto. Bwe yafuna olubuto yakomawo awaka. Teyangambirawo kyali kimutuuseeko. Ninga omuntu omukulu omuntu tandika okwetegereza. Nagenda okulaba muganda wange nga tandika okukyuka mu mbeera. Namuyita namugamba ebikolwa byonna by'okola olagira ddala ng'omuntu ali olubuto naye nga kituufu. Yasirika teyanziramu. Nayongera okumubuuza oba nga kituufu teyanziramu yasirika busirisi. Nakizuulira ddala mu butuufu bwakyo nti muganda wange yali lubuto. Omutima gwaŋŋamba sigenda kubanga njogera na mwana ono nga ba wange tamaze kubanga ate akomawo tumutuuze. Ba wange twali tunyumya. Ne mugamba okimanyi wakawa ntufunyeemu obuzibu alabika omwana ali lubuto. Teyeewuunya nnyo. Yazzamu n'aŋŋamba nti bw'abanga ali lubuto kasita n'okusoma abadde amaze bakuba kuzaala ojja muleka azaale. Nalowooza oba engeri gy'amwagala ennyo y'ensonga lwaki asazeewo okwogera bw'ati. Era yanziramu n'ambuuza n'aŋŋamba gwe omwana omukulu gw'oyina wamuzaala tosoma. Najjukira eŋŋamba tekirina buzibu era nze nali neraliikiridde ennyo ku lulwe. Ne bwe yandaga nti akifunyeemu buzibu ensonga nazikomyawo. Enkeera bwe yagenda ku mulimo ne nsigala ne muganda wange awaka ne nnyongera omubuuza ebibuuzo eby'okumuokumu. Namujjukiza ennaku y'awaka ne mmutegeeza byonna omusajja nga bwe yaddakkiriza okuba ng'amuwa ku ssente olw'obunaku bwaffe. Namulengeza bingi obutajjukira bwe yatuukako. Ne mugamba lwaki wankwata mu liiso. Mbadde nsaba kati nno ondage ku taata w'olubuto luno. Muganda wange yatulika butulisi n'akaaba. Namubuuza buzibu ki? Teyanziramu. Namutumira mukwano gwange ddala talina kye yamugamba. Yasirika busirisi mpozi okwongera mu maaso n'okukaaba. Namalirira muyite nga ne mukwano gwange waali nga n'omwami wange waali tumubuuze ani nannyini lubuto luno. Nzijukira bulungi kyali kiro essaawa zaali nga bbiri nga tumaze okubanga tukola ku mirimu. Namuyita mu ddiiro nga n'omwami wange akomyewo ne tutuula wamu. Nakola olukujjukujju lwonna oluyita mukwano gwange naye yatuuka waka ng'omugenyi. Nze nayanja mangu ensonga ne mbagamba ensonga yali empisizza abantu bano. Nayogera n'omwami wange ne mugamba okuuma omwana ono ng'ali lubuto tekyandibadde kizibu n'ekinyuma nnyo ne tuba nga tumanyi taata w'omwana ono omutuufu. Omwami wange yaddamu n'aseka. Kyava ngamba naawe olemera ku bintu. Ono omwana mukulu waddembe okwogera oba obutayogera bw'abanga aganye okugamba oba ogenda ku mukaka. Muganda wange yatulika butulisi n'akaaba. Ensonga zaagaana okuggwa ku olwo tuwayogera neera ng'omwana musirifu akaaba bukaabi talina kyatugamba. Bwakya ku makya buli omu n'akwata erye n'agenda. Nawalirizibwa okuba nga nziramu mpita muganda wange ono njogere naye. Nze nno ng'ekisinga okunnuma kwe kkuza muganda wange ate male mukulize n'omwana. Kye saategeera nti omwana ono yali ali waabwe wennyini nnyini ddala. Ebanga lyonali namalanga neteka ku muganda wange okumbuulira tata w'olubuto bannange lyagwa butaka. Olubuto lwakulira ddala nga bba wange afiirayo ddala era ng'omuntu owa waka bwe yandibadde amufaako. Nafuna okulowooza mu nze nti oba osanga omwana ono ng'omusajja yamulaga ankowe nga nze teyayagala mmutegeere. Ekirowoozo ne kinzija ne kiŋŋamba oba taata w'omwana ono nga mukwano gwa bba wange ennyo nnyo. Abasajja baalinga bangi abaayogerezanga muganda wange naye nga nze mukuutira kimu akkiriza amale kusoma ebirungi anaaba abifuna mu maaso eyo. Omwana wange muganda wange amala okuzaala omwana, omwana atuuka myezi gy'alinga nga mukaaga, tuli wamu naye waka wano namujjanjaba bulungi nga buli kimu omwami akituusa ate mu budde. Mu ddwaliro twagenda kiro yennyini omwami wange yatuvuga n'atutuusaayo. Muganda wange yazaala wabula baasala musale. Essente zonna omwami wange yazikwata n'azisasula mu ddwaliro. Nze nno ng'omutima guŋŋamba bamutuma butumi oba aba gwe guli omukwano gwe yatulaganga ng'abantu abawamu. Saategeera nti ebbanga lye namala nga lya myaka giijo nalinganga mbeera n'emujja wange mu nnyumba y'emu.
1: Mutyo bwe mwebi abantu mu kibuga, wamaka nkulagirire abantu abakola ebitegerekeka mu kibuga n'abakuwa graf

0: obutakola ki
1: obutazaala
0: aye nga abantu bageza eddagala kubanga ezira muntu abatalibona ku mwana n'atanoonya eddagala lya mwana aye eddagala oluisi lyemufuna tinaituufu oba lyemufuna liyinza oba ituufu aye tiridandaba kizibu kiri kulobera obutakola ki
1: butazaala
0: kyetuliba kanti mwide tubakebera olunaku olw'enkyo tutegeere ki ekiri kuviirako obutazaala tukuwa treatment ekyo kintu kyangu ino omutwala omulala guti kale ewo obonanga tuli lwedde kweddandabe mu kiseera kino idatist weekebere omane bwokoze ki bwoyemereire ojo ononye sente ogula eddagala kuba ebintu bino bitambula naki eddagala kubanga mukulu kakamu eriyo obwokola otyo bamunanga ono banandi muwaireko eddagala ayi bya kampuni twena tuli bakozi buki
1: bukozi
0: bya sente babireeta eddagala efe riva China titulifumbira muno tukolesa makerenda na kapsozi nali abuwunga liri mu powder form n'eddagala lye tukolesa liva China direct lya idda muno titufumba ate tituliyiyikiza muno liba na sirudi so ozirangeri bwoko bwoti kampeya kumunanga kasaido ndano nyakapanga mfumbe nkoleki ndizewe so kyakuzibuwalira wabonanga eza kyona akola kubanga mwana kusoma ngoli bono mwana mugeza inga za send as registration aye tosobola mutera usende kuba weno ozira
1: kuba tosobola
0: wa mulingirira nga liremerero ti amebibuzo nga za send as registration ainga ate mwana musomi muki mulungi sobana mwidona ko rwencho omuntu alo mungi aye sente entono edoku ekebeza deni tugule idagala ate tubaga ni first aid owo bwerere nga tali kuki kastobo oli kujja kugula idagala tukuwa first aid ya bwerere okuleka abekebeza obuki ayi kastobo oli kujja kugula idagala tukuwa first aid ya bwerere oba tuwe kuna ababekebeza okulurukaka tokayirudia
1: mabeli bachisa bweli nange mnange makawo olusisi kwamba bantu
0: ezewo
1: tulinge moku
0: tulinge
1: moku banji muwa mukabatontono
0: abatontono abanaso okukwida kale abantu abanaso okukwida kuncho amakumi abiri ngai wojja kukera kuncho twidawo buli muntu tumara mukabera tumufwa ku first aid ya gule dagala yakola ki yajeye dandaba ato okukwida ku branch bana mwe chintu cha mugaso ino abasa bori kujo ku meeting abasa obakugu nti mucho badana kukuinonola butyabo be webise omubiri gugusigala okubanga guli strong era nga guli mulungi
1: yeah.
0: Okwe wale ebizibu bino byofunye okusinga bona yagana buli muntu ayagana nti ali kuidandaba how sure are you nti ebintu byali kuwa birungi ero oli kukakasote anga bijako la choli kulwala tuvaliwe ngobula mbwaife tumane ni wobuta efo mu detu kuwa diwako enamba wobonanga eddagala lero tiririkola na mubiri gu detu kuwa etine lyo nkomeredde kubanga omusa otoli recommende kugaba eddagala nti eri singa yo mani yembe ntandikize kuki omulwere wobo oli kumira eddagala lero nga tiriri tambula na mubiri gu bulungi kuba isimu tuchuse dozi kubanga eddagala tulina ki tulina linji kubanga era niwo jja mwidwa ero ngo boli mulwe wa malaria basoka bakuwa eddaga bakuwa makerenda gwe babiddeme bakuta kuki kompiso obono
1: alikuwa nanga biddemi
0: kaito ti amoti nze bampaira makerenda itiri kuona kanti ameka ah ah awo batoli kweyamba ato batoli kuwa musa omwagana ku kuidanda babuki
1: bulungi
0: abantu abami abali mu obuseke obaye bakuta mu kaseke ida tukuidandabe muna kontone dishibe ida kutola munchi
1: akaseke
0: oko kuzibikira kolechi kubwewo abantu abale ba kansa nga yeba kali kujja kukalirira ku mulago nga ali kuida bwid eriyo nabantu abaina kansa seroze nga tibaidinga de ya kansa seroze nga iwoli wulire chinte de abantu bafulina okusi ekintu kale kyo wulira ku mubiri gongo to kitegera bulungi abandi abaneibere lino nga lili kuluma luma munda muno mulimu akantu kasigirira sigirira yayagirira yayagirira ida tukukebere yes oba mpati yona yona ida tukukebere tubone ki ekiri mutukuwe dagala kasabulu kechi mangu abantu abali ne mpala manga ededa nkatandika eda nkatandika ida tukuwe ki idaga na abali ne dikuze tubawe dagala yabandi bamala beta mwachi mangu aye nga tubawe dagala bawo na chetwendo omulwe irobe concentrating ku idagala ebyo okukoboti ndi wa Dr. Cornelius ndimira ku idagala lya wiki ndala kabiri njere emire ku idagala oda kulemerera okutegera muntu kyanakola ki anakuwonya atenga tuino okuba patient ku idagala abantu abandi bana niwe wobanga obeirenga wafuna treatment ayinga tiyakolanga bwoyenda ku

0: okuve mambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gigakakasiddwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Wewawe, dachika ziweze bili, zeziise kusawe satweza kaungezi. Bulirua ulira akagombako. Tegera butegezi inti agaka kasidua mulunako. Gabe ilaga gobia bumale kumpeo za china mumunana kaumuza mkaga. Busoga Royal Radio. Chitegere inti olunako lweru kumekereza babaka. Abala yide mupari ya mente kumine bili batandike okuweleza abantu babwe. Gakakasiddwa mu lunaku agaffe gabeera ganja ulo kugabala anti gabeera gatuukidde mukadde geyogerera atera nga gansonga. Nena habo mouthwashi yeteka mu ensimbi nzomuzira nchima Rita Nalukwago.
2: Nange omuzira nyange Joseph Tenyo akagaloja.

0: Checho, checho, checho. Nakende muka. Natuna kana kana nakoa. Hallelujah, hallelujah. Mkama yebazwe. Yamu anabi. Katonda talimba. Yes, yebazwe. Mukulike yo maulire. Mwasibye mutya basebo ne banyabo tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo katusubire nti mujje muli balungi Mukama yebale bakuuma banaye kya mukisa nnyo okubeera nga ssaawa zino okyassa omuka ogw'obulamu kubanga gwa muwendo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo naye nga tubaniriza nnyo tuli basanyufu na tenti tuli ku mpewo eza kinaana awamu munaana katonyeze mukaaga busogaroyo Musuma nkwanyiriza nnyo se.
1: Nange nkwanyiriza bali kujja.
0: We bali kutuuka.
1: Tutuuse mukwa.
0: Mukama yebale kukuuma.
1: Mukama nkoze bulungi.
0: Kansubire nti abantu bewanyange gye muli balungi.
1: Balungi.
0: Olwaleero worship night ku Leaders and Believers Revival tugende tusabe tugende tusinze Katonda.
1: Tugende musinze Mukama.
0: Bible etugamba. Nti wakati mukumusinza. Ekitiibwa kye nga kimuse waggulu. Amateno nga gayimuse waggulu ekitiibwa kye kikola kitya?
1: Kika
0: wansi. So olwaleero kye tugenda okola.
1: Wow.
0: Era tuva wano
1: natugenda
0: mukusinza
1: era njagala okwaniza abantu mwenna abali kumpi ne wanyanga Leaders and Believers mujimanyi burungi timwangweko kintu kyakute domule gwakute da
0: ogenda
1: musinze Katonda ogenda mukole Mukama anaba kola burungi
0: haleluya
1: Katonda alina kintu kimu kyoka kyataswa kwekolera
0: kwesinza
1: taswa kwesinza
0: tasobola
1: so afuna yo muntu omba 2 basatu batano aba musinza afa kitibwa
0: awo
1: wama tugende maso
0: Gula unesala.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Mbaniliza abantu mwena baje kumideko kuva kumacho kutusa watuogerera. Temukola chamanyi mwebale kuagala lady yeno 88.6 busoga loyo. Tetuina tetuina chetusobola kubawa naye tubasabira Katonda abakole burungi.
0: Amen.
1: Okusingira dala abantu abagala program ya feno nti wachali wesubi. Katonda abankolere burungi abampera omukisa. Mukyawange nkwagala nnyo ewanyangawo nzikiza kwoli. Ne musumba wange Katonda akunjagalire n'abantu bonna mwenna mwelele eno gyetuuka mbalamusiza nnyo mulinnya erisinga amannya lya Mukama waffe Yesu amannya nze Evangelist Patrick nga bulijjo mukwano gwammwe Katonda abankolere bulungi
0: amina
1: katusabe kitanga atula mbutakoma njagala okwebaza nti otukoze bulungi okumi radio yeno kuve twagireko olwokutaano tutuseranga Mukama weewo tukwebaza olw'abakozi bonna abagibeerako tukwebaza n'abantu bonna abagiwuliriza laba naffe tuzze okugana n'abantu bo be watonda Mukama ke kaseera kwotuwadde Mukama nga tugenda okugana emitima gy'abantu bo tusaba omwoyo mutukuvu aki Mukama ayogere ekigambo kyo abantu basobole okutegeera
0: mu
1: Bayibuli gambo yokaana 8 asatu mubiri ti omuli tegeera amazima n'amazima kenda bafula baddembe Mukama tulesa amazima abantu bano baga bategeera amazima babeere baddembe bategeere okusamira si kurungi bategeere okunywa omwenge si kurungi bategeere ekyokkola tusabire n'omuweereza agenda okwogera matu gaabwe muwekisa nkwebaza Mukama ntoli mulungi ekitiibwa etendo byonna byebyo mukwita mukristu Yesu musana okwebaza
0: Amina. Amina. Muzayi waffe, Mukama waffe, tukulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe.
1: Wow.
0: Webale kutuwa mukisa guno nate okomaona ko lwaleero ku lediyo eno.
1: Wow.
0: Webale nnyo baganda baffe, ba mama, tubalamusiza nnyo. Muzayi wange Kaliro, brother wange Nicholas, brother Joel, ne baganda bange mwenna mu Kristo mbalamusiza nnyo.
1: Amen.
0: Nsubire nti gye muli balungi. Waliwo omukadde Charles C omukulu afande tubatumidde nnyo
1: emabaga St. Florence
0: yes olwaleero nate banaye tukomyewo twebaza Mukama nti wabanga alokeseza banaye kyakitiibwa era nkizeemu kubanga ennaku zino obulamu bwako bakabotubaka bubasi naye olw'ekisa kya Katonda tukomyewo era nga tubagamba nti togwamu maanyi togwamu ssuubi Mukama waali last week twali twogera ku bulokozi okulokoka okujja eri Katonda naye olwaleero luno kama wange omoyo mtukufu gwenjogerako annumirizzo okweyongera okuzama abantu amaanyi
1: mpolira
0: kubanga waliwo omuntu oli eyo ngo gulaba ebizibu bikukoze bitya bikususeko mukwano gwange tewekola kabi
1: owewa
0: katonda gwetu sinza katonda gwetu lina mulamu
1: nyo
0: acha sobola okola ne bwenu olabanga tasobola kola nze nkuzama amaanyi nti akola
1: akola
0: katonda waffe wa amaanyi Yesu yebazwe
1: amina
0: Katonda yatulekerawo Bible yeno yatuwa ekigambo nga naffe wetugwamu amaanyi tulina obuddukiro tuddukira wa tuddukira mu kitabo kino ekitukuvu nga naffe kye tusomako wetusoma ne bituzaamu amaanyi ne byongera otuzimba mu bwakabaka buno obwa Katonda bwe twakola ki
1: bwe
0: twayingiramu
1: wewa
0: kati olwaleero luno waliwo omusajja gwe tugenda okusomako Na yetu gende mbikora vya batume kuminabiri.
1: Ebikora vya batume.
0: Kuminabiri.
1: Na tuuse woda.
0: Alimu mbera. Nawe ngolaba bikusobede. Chino chiri no chukute, chino chukute, chino chukute. Uliri za bulonji. Wagamba batia ya mkwanu kwanu.
1: Okutande kilao.
0: Okutande kilao.
1: Abatu uliza tu mbikora vya batume kuminabiri. Uunye orusoka. Egamba bweti. Mubirebio. Kabaka Kerode. Na agole emikono. Nagolola emikono okulokola obubi
0: okukola obubi
1: abamu abomu kanisa nata ekitala nata nechitala Yakobo muganda wa Yokana awe yalaba nga Abayudaaya abakisiimye awe yalaba Abayudaaya nga bakisiimye ne yeyongera okutta ne
0: okukwata Petero
1: Zenaku eze migati ezitazimbulu kuswa olwokuna bweyamala okumukwata n'amusa mukomera n'amuwaayo eri basirikale ekkumi n'omukaaga okumukuuma kinabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde olwokutaano awo Petero nakumirwa mukomera naye abekanisa nibanyikiranga okumusabira
0: haleluya
1: eri Katonda
0: soko komekao
1: amina
0: Yesu yebazwe
1: amina
0: mukwano gwange wakatinga waliwe bikukute nga waliwe bikulwanyisa
1: wewa
0: nga tolinangere jo sobola kubivamu waliwe mbere kukwata nga mama wata sobola kukujamu
1: wow.
0: Waliwe chija nga sente zolina te sobola kulokola
1: mpolira
0: na ye chindu chengu kutila chirichimu olwalero nkulete domisaje bamuita sala
1: kusaka
0: okusaba togwa nga mumanyi tunulira nga Katonda nyinkira nga mukusaba ne wankuba dengo olaba te wasoboka at least for kamira oiteri nya Yesu
1: Polira.
0: Wakati mumbera nga woli ngolaba tebisoboka mukwano gwange towera biranga mukusajja gwe bayita sala fuka miranga okowole Katonda
1: mazima
0: wano tulabanga bed kerode nga agoloko serie kanisa na kwata Yakobo gwe twogerako yatambulanga nani ne mukama waffe Yesu mulokole gwali eyo waliwe mbereja naye tewevumanga Katonda nugama ze Katonda anvuddeko nze Katonda tanjagala Katonda akwagala omusajja ono Yakobo yali mugoberezi wa Yesu
1: wow.
0: Yesu yali amumanyi era nga yali asobola omukolashi
1: okumutaasa
0: naye waliwo ebikujjako olw'ekitiibwa kya Katonda kiryoke kikole kitya kiryoke kirabisibe
1: wewa
0: Yakobo baamukwata
1: ne bamuta bwe
0: baamuta munalaba nga kisanyusiza baki
1: abayudaaya
0: ne yeyongera Satani tajja koma kuletera bikemo. Tajja koma kuletera bizibu. Ebizibu bijja kweyongera mulokole gwe. Eno joze ngoma zo kulokoka. Tulowoza nti waliwo seye ya mwerere. Mulimu emiyaga ejijanga gikola gitya? Nga gitutomera. Niyo muyaga wogubanga gukutomede ono dukirawa.
1: Awo.
0: Ani gogenda okuyita. tulino musajja bamuyita Yesu. Wakati mumbera tokabiranga bana babantu.
1: Ah.
0: Abo tebagenda kutasa.
1: Tebasobola.
0: Wobo manyinti walokoka.
1: Mm.
0: Ekiddukiro kyo kiri kimu.
1: Mm.
0: Ye Yesu.
1: Kristo.
0: Oyo yekka yasobola okujja mumbera.
1: Pulira.
0: Mbwe bakwata Petero.
1: Mm.
0: Bano tebagenda musabo.
1: Ah.
0: Tebagenda tene bakabira abakulu. Mm. Abamu tulina abakulu mu government. Nti

0: wangisebo banyabo
1: alo
0: wangi
1: ye bale sebo
0: kare we nawe bali nyabo tiri kuulira sebo usinyani ona simye hello mamanzi hello ani ona simye
1: ina nali
0: wawa
1: natwana
0: natu ani
1: matina nali natwana
0: matwana chiri wecho
1: kaliro district
0: ni uwa oko vaniki omwala oulamu
1: musa
0: aka baka watia ama idoga atusi
1: oulamu
0: Tumira ku mlala babiri basatu.
1: Tumira ku amasomo ebya bona bona.
0: Mhm.
1: Atumira ku naba isekisike ba mama bange bona bona.
0: Ate bazalo omwami.
1: Bye.
0: Yeah.

0: sebo banyama
1: ndo
0: mu chiboli boli mu mtia ifoto liba mu chimogo mogo
1: yes sebo
0: yo bula mu mtia
1: bula mu lya baba
0: eh
1: yes sebo
0: mu mtia
1: libalo ndya kante ku bantu wanga
0: aha
1: kwetu wanga chitambula aitongo
0: aha
1: tuwe bali baba
0: aira
1: kazi wanga kabe ya Luisa
0: aira
1: Abai sayo mwe, abai ituwa nga timu wele fledi.
0: Eri, chano cha chiri yao chile, na ituwa oyoyoyo, nani?
1: Wano, namu wando. Namu wando wana mbende ino. Abai na wampando. Abai kasendele.
0: Ata abai na wankwale.
1: Wana mbende ino.
0: Wabe chawa.
1: Ate sawa, kwa kada wanga, abai sabo chika, abai vlonga honti mbende ino. Yeso.
0: Kali baba, ni yanza, ui gisigale kubaba. Abalongo ma Israeli bene ino musasiri Ronaldo mukobeti musasiri ne bimuluma isi Ronaldo kusasiri no baba wanji sebo banyabo
1: ero DJ Scom
0: ondi kumoyo baba
1: ona mulonde kasoko enkalu bi
0: nkalu bi chiri wecho
1: district ya Kaliro
0: eh
1: Sebo.
0: Aha.
1: Kanda simona kasembe. Emba mulusha nga kaso kwenkalu B. Mtapani wifi kaso kwenkalu A.
0: Neye ni nkalu A?
1: Mulimu nkalu A zili.
0: B, ba ni A.
1: Aha, na u baba.
0: Aha.
1: Na mta kuwasa constant.
0: Kamu chokera, wekawa mandaga ite. Kutini kena yoku mladwile.

0: Kari wena webali.
1: Ate kumuba nusente.
0: Bwe aiwe tumira.
1: Tumira kudevu swali ki enongo.
0: Aha.
1: Chikuli aminsi nganda kuliowa.
0: Mhm.
1: Shabani Mugisa enongo.
0: Mhm.
1: Mkembo Habibu Karuga na Enazigo.
0: Mhm.
1: Tumira ko mtu alubi mwaita. Erugo tuwaha.
0: Buti asemba.
1: Asemba tu asemba mtuwahi mubaraka.
0: Amina.
1: Nisaba kwaenda.
0: Saba baba.
1: Nisaba kemba ka loya simba. Aka abejiwa Allah kubanga bantu vila kirene zini.
0: Eee.
1: Eee.
0: Kari sebo.
1: Kalimile kwa wapona.
0: Kari.

0: tetasize njira. Hello. Hello.
1: Ndoke ile ya kuboli tuli kuulira.
0: Eh, oyize.
1: Ndize kataba imoto sokuve bulanga tabunika.
0: Nkuwele second siasa tugonka.
1: Omwiso chisige ayevumya iwemba.
0: Aha.
1: Atumira ku mama we. Aya mutakunsi mpayenda ivonwa kigalagali.
0: Mangu mangu tuvuwe baba.
1: Dati mira kubaba wesenga ikumbie nsambia yu mfuwezi za fwani. Ni familia yange yona yona abana vange yevali. Dati mireba weva gumu avasomi vasomi kakwe chivenda.
0: Iwaliwa?
1: Njendi vula angata uni kansol uka.
0: Uti abana waliwa?
1: Abana wali kumasomero abandi wali mpiti abandi wali Kampala. Kale mbasavira wabe vulunji veni nao watandike kumando kusuma vulunji.
0: Kati
1: tabe nga yuvuli
0: kale sewo
1: rasi ngati waso mango litoli otio kale mbako viliza vona wasome wabe nga yu
0: chetufu
1: neyansiza babu kumpaka sera
0: kati.